tanda ina kongdo san chubege sungxie, agu bema siya tira ina, siza digu logar tunzo chulha ge nyamdo nirwe luxie jendu ginana ina, gang tangbo towa ma se. Kongla ina menglu ye se xibege chenye tinte jine tona xa. Teji ina, kong ina jikta jendu nyanjin tangla gyoze kangdo yuk chwe je ina qilege lubashira kyunan xa. Teji ina, anji kongla ge sungxie, nawe ju tu kyuro mangu shik nang nang xa. Tanda yangzhu da dunjie senshi be sungxie ti na, lalu yangzhu la jarwe kongki sungxie tarzi du, si chok si tiri.

zhang zai bi long chen dang da bi ge zhu lan ji geng kam zeng de di da dan nan a zuo sa liang zhong yang long chen xian chen de ji jie bu lei kong wo ge lun chen lam jie za tang gen jie ge chuo lan zong xiong song e ngai na tang di lei zhen jie zong zhi ba dang dun zhen ba cai dan du jie yan ne re de na de ren ge lei zhen nang de yang har jin che ji ken yan lim de le ji ge lak ji jia nong ba ji guo zhi xiu bi xiang ni na ba ji li li jin na xia ji na ru Tumar nabas u nyalim tatung ju zin dey na Zipa sonum tobje jivlang wii Pami jangzik siwi zi dey na Zin dey zi zik zom kan Latsang mabab soba dang Zidang zom kan sonum tobje rey le

rin za chong sewe chukwa namba tang di tsu chang gi di lang gar sa tang gan jirka siwe lezen na tong tsum dani jo gip chung. Lezen di tsum tuk ba tang tong tsum ba tsep tang dor je tang tsum tang gan kura do tari yana. Di nal han jini mung tatang a tsum chan lam jile tsana rizyan tak la san rung nung.

Ya dhukpa namba kakam zing. Siyamni, zhongki zhongsib sarpa shibi linchen shijye yin. Chetsi dihtar linchen dala sambar gapsa shi. Nga nyinchun ba lhashtag chu yin. Dina deringa linchen nang, onkur lar gawi yarul. Lolog jen rezong si. Wozhong lhasa yi, sojina mungsu lab shegu peni. ཁསྲ དར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Dina thumara deringa linchen nang godi yonu ga nangtun tangpu te Ongkur lar gawi yorul Lolog jen rezong si Wozhong lhasa yi Soji na mangsulab shegu pe ni Zhongsib tarji je Xunhe sarwa pebar si pe nangtun dab shajye yin Shtunda rabar Lhasir jachi zhunga yangwi fshang tangta Yiming go chuo dim dim ji lo lo yong wei na ba zeng bu ngun yu ni hi ta mer ta sa zhong qi ji xing deng zhong de le ke ji ji ji yan ni teng ngon ong ku ra tong gu ci yu ong ku ne chuo le sam ti yi xing ke de lu ngu tong cha jin zin xi bi xing li jian zai gu za ji xi yin ba deng ni de re ong xing ge ta ni gu de dim zhi le ga tun da a le lin ga cha a ri zi len zhen de su xi ni me ri ke meng chu ji Dari ngin har nga lolog shongwi dimdil dang, sanglur lolog yongwi monglum debjin yo. Dirib sarpar, anawi dichin dir, dirib jen nangtun sarpan hini, jahi gashtun laru di, tunli darji dang, adidul lihtun je, samti zhongsib je, nambak sarwa shi ngunzin yo.

རེད Xiamni tereng lin chen nang go zhi yu nu ge nang dun ni ba de xiang nang yi mi go zhu ge dim xiang bi lu du ge de la zhi le wo zhong la sa zhong qi de qi he de zong he le zhong zhong qi dun di yin yi jie tong ti xi bi nang dun de shi jie yin ne dun da ji bi sam tu ge yi zhi shu ban ha mu ni zhun zhi mi ni wo le zhe mi chun la cha de Xiangneng ge si la gan ba deng, ni jin hi ma di wi ker ji de de, geng si de si lam lam xie la. Wo xiong la sa zhong qi de qi he de zong, cai ni xiang he le zhong zhong qi, mu qi dong ni jia nga bi sen bi ni xiang yong se men de. Nga de chen ku de de zha zhe ge jin de Xiangneng de jue ba deng. Lu zhe ji la le bi wo zhu ne, he zhong zhong qi cu chong zhe bi yin me yin ba deng. Da cha kong qim jie, ni xiang mu zhe de ni yong se men yo. ngade chenkhurna chongchu alhenji rimba magi parang ba dang chu chung kh dang de chung kh ge ni men bi gor ma tar awang ga dig ni ji ma nga jin yu la de chung se si ge ni hun lam han si ye ma chang ma de ge re ji ma nga ro xi pr yong ge yu ba shi le de reng ha zhi aw ge du chim che ap shang khril him de aw ge du chim che ni sing de rang chim che ngel sul ba nga yu ba phil ar ro ram xi pr yong khin ye ma chi jing Hasani xiang qin zham de gni da yo nga de chen ku ji xiang nang de zi ma nga ge cheng mi li gi da rang si li ga xie ba deng de yang la li su ru wa zong ni chen ku ji ji sen zhang de si li zi ma zhe ba deng la li mar ge ni chen ku ni si bi ni ma zhe jin qi ye me wo zhu yi ni zhe ni ma ji ge le de per per dang de ni xin na xi de ni du de ka nang le ni zhu wa ning de gu chuk chuk xie xin de ni du ha zhang qian bu de ji er dong la ji bin zim ji kang jin de ter xie le sa sheng mu zhe de ha zhu xi ge rang la ngi char wa deng kun he da na ni tun bu bu jia ma nga dong sen jie zhi le

Rheangi yangdani parnangi chiwishigdaan rawara ngazo samba taringi kengri zemoro chiyo. Lushie di gyurguk chuyudu nawe tumyugi chimashigdaan tingrabgi semgamshig sungdu jeyo la. Rheangi gengagi papchakbe kejyo di ngazo shinjamgi zorashig chiyo.

tha ken ri kursi me ba che ne ba she pe nyam jang lo ki kyap do pe ne zo wo de zin bie sam lo yu ba tha ti ne thong wei tang kha che wa tha mang cho tang kha che wa ce chi shi qi zui jing lo tan pe nyam jing lo gang guo xu qin qi ge tie kuo ne qi sa xia ne tang zin qi de dang yun le qi bie dang ki mi yu lo le din bu ren ye ba tha ngui to din cui ki sam lu lam cho tai kong qi ba yang ta wei xin zhe da wa zin ba din ba din tu ge zu ba ju zui li ge qi ki lo su tan qi dun qi gu ju zui zu zun qi ba nam yang cham jo mi ju zui ki ne tun le nian ren ren xin ta ge du ren xin dian bie 주주삼부차바니 싱글링게 드링글 레센션 좀 다가실게 땡게네 모투 난 수요 체험 더 꾸지 슈베 레센션 단남 센조 나셔

0: ཁྱི
1: ene goche yene basa rongche yone basa gorong marka sendo bon yela jemne woma ro yap chimhe na bo dang yam nyaza garchi roma ni je sela chi won ngom sa de ba hyane tam din che tsang ha ran cha jok ba she gi sin la yer jar hip ba mang sor de de ma ya o me ma su jomo la nai jomi ma su ma mo nai ma mi ma su ra ma nai de ne sin la ma ye yer jar se ba mang he to Dede lang lama tabdi rabye kanka changhan yungye, njagdo ka menga samotan, mana tanjin chojar jya sokti drama jeba wanangor. Deye benchu tang, chegu yozi chasang tang, namja toga perwa jangan zamshe, demjar jya sakting da porte, lame pochong ten, chui na dang jabu sokju, tong na, pa na nangkong sesi. Mina lang la tabcha, yu na lang la depong sesa. Jiawu parche loza, pan parche yenzhou, chezi tamu rikye. Nyamchong sowa kongjin, do na kaga koki, mina xiepan sendou ka mo. Chor na jujan nanjin, tab na sanang zanyang. Lan zhe jinta korma, don zhe nyala kongma, zhanghan tal rawang toma. Ma manda, nzhaxi yobin, cilin, chotong xipo, nga sorgu sene. Dan hupo, saita zhengwa xe, chorong ka ngorda kongde, lo da sisang yiga, zhungyo la zhengne, lan so. Mana bimei hong shi.

내매 렁초 마자라 세코레 다모 옌던 총라 효세코레 현탕 세모 통용나 세코레 욕진도와 요라메 세코레 현저라미 동레 삽세코레 저청세르히 엔도우트 세코레 현제 주저절보라 세코레 현저게차 체요사 세코레 혀처모는 거 사찬다 세코레 세봉고여 시선다 시고래 최진사마랑거리 시고래 알고선보 캐채구 시고래 인소교보 희마다 시고래 샤사청통 세세네 시고래 칼라치야차네 노시고래 만나라와 진도선 시고래 여롱루보 젠차다 시고래 Dokdorna kwi shakwa zong si kore, Luna dokpo na untep si kore, Nedong tsame tanen kor si kore, Gajo tirong kungmo teng si kore, Zedro hienjin zima yen si kore, Lopzin dojian na ya la si kore, Nga ketse rarwa nga le mi si kore, Nangsi tamshi nganpeng yen si kore, Senggu nga ya kanghong la si kore, Lung chou wung an jora mi si kore, da kuna na wo jir do xio si kore, du ma wo lo lan jirwa mi si kore. Ji sen ne lum jok zo ma ta tan da te me ta ca si, pao ne cho shong ke zha lu tep jir, cho shong ke wun zen pa tan, la tam ri jir, seng ki jir, da xio lung pen cho shong ke lu la, no pa jie yang ma ta, da rung pung pung cho jir di tau ra dun chun ne, ngo tu za ri nye nye, ngo mi chang song chen chur, ge zhan zhuk dong de der, da ma lo man xiong xiao pung pa lang na zi zi sen ne, pa lo ha ra her tong ke, nga da la zheng ne lang su, o ma na bin me hong shi. Lola sanjo gine li gine li la tala talang tomba da tomba da pema wanga pobjane parchin tamri yato ya yamda ya korson chodja jendarde terang dangja chumbo po chan la pa zhurgo cewang reng zay dang pungse lama cotangje Mayer tu da nang ne go ni ne go lang la ma tap tin ram ja chi ra je chi ben sen bo kem chon yong ne chi yong ne chi bong ge xin la wo gan chi wo gan chi tou ma yang chuo jia de kan zai zu kan zai zu leng de dar xian ye ba de xiao ye ba san de ye san o ma xi na ma xi na geng ge po ro ning zong ge geng zong Jara go chin sarari, ngantra ngangu ma hi na, jiwanda ya kung ro la, pakya chame ma gu gong, xa cha lu so ma zha du, sang la tan zhi mar bo ye, mar bo ye, chorong chorong.

Dengma si long ten xi zir xia chorong lan ju ba teng. La dam zhi mar bun chorong le xiu zir gen jir ni ne, yu teng jia ge sen gin dang ne sa le da ba da. Tenin ke cer nam lang de san teng, men ram de san, gan mar ser san xian de san, jie ge jian ne sen gin zhi mi la jir. De ren yang bor chorong ge cong ke zi zang yang ma jia bei. Su se mo ni jie sen gin jie xian de bu xiu sen ne sen gin ke zi zhar wa de zhar wa da. Leng yi de nang xi wo ba mi ji xian. la par sen ro sa ra ma ge ya mar wo de po ron jin zong ge gon tem xia de ni ne de en ka do ji jia zhang gu si mo nan ke tou tao sen cha me le chen chen sen yi wa ma wei qin sen da xia za zhu ge sen zhe ji le qin gu sen dan pa ruan ga na ji chao rong ge deng ma ta ku ba da ge leng wo se sen che tam chi zhang ge ju ne ba chu ma zhen sen ji ba ba wei bong ge do lo xi sen ne zhang ni sen ran so po se ro bi yang de ne da shou de Tabi deje de khanam la domi jona derma chepar de gargar zui de chin tam chin de zi sada nang chi sepa monam ge top ge chorong la pate ma je gomi jarmi nyang sa ma ye lo na jor chen tam ji pe la jin pa ma sem gar pa de si lu sha chan de wa ngai pon de tor pu de be ja la ten chon ni che sa ne me pa pa ma de lo wa mo ja nyang cha sol ka jin chi nga di jin nang la chang dang si de chorong la zhang ba da de ne zo Chorong na yi dali wamu no li, lun dali jianglong zhali, pankor ji ro li, cengkor ji ga li. Sa ta mantai wa, nga jia zha rin zha wa, zha zi gong lin chong zha, cha to zhor dung zha wa, zha na lam dung chen zha, no cha qia tang kor wa, na chong lam lin go ba yin de jor ne. Leng le nan ju dou, sa zha leng lin zhe, pa ju leng le gor gu jian, nian wa me par, sa tin wu gua da wu xie de jor do. Kong pu lo ge yi du se, ge ra ma jing gu lo ma, lam zhou ma jing nia lo ma, do ta ma jing do lo ma, wu xia ma gong rar ba nye le, lan cong qia me ba sa dou ma, cong ka zi zang xing me sa ne, seng gin ke zi rar wa de, so deng se me song ba xiu de, de gin de dan le dan ne, da rong pong pong cho jir se wa, meng du de ne, song de to. De ne yang sa mo lo ge nan lo la, ya pin chun pin na guo deng, ya mu sa san qiap zhou ma ni jie beng la, qi wo xian deng zi ba, da wen qiao de jir wa, bu seng long gan ma ri ji. de gan chong chong ma ta de zhe zhe ge sem jin nan la ding jie ma zu ne jin cha qi lai xia ne ma ne jie zha yang lin sam zhe nan kan ni jia wu jie ge kan pa ni da ge sam jie zhan dang ra de sa ba nan kan sa zhen ge lan long yo ba zhan qi se ma sim sim ba ba yin zhe ge zha yang lin sam de ra sa jin kan ne zi xiang mei dao na cao yi jiang sa ren ba sam sam guo ne ni jie di sa jin de ye deng de sem ba de gan chong ba dao lai wa nga ba leng ge si ba melong le sanje ding dang sem jin che na so de ja ka da du de zan de wa lap chou pa de ne sa po dai lo la de ya ya za la ma jiang qin dang yang se za dong chong ha mo ni ji bang de mo qi jia wo han zha gan chong chung ma ta de zhen zha gong qi ji xi tan jin ne xi zhen zha guo ke sa wa de nga yin bei sem jin jia dong sa gu song bei cin la mo qi jia wo han zha ji shi Machin jarwa lhantra gonglo jyobji sungpa jalan lor rungza sarzang ma kapti gite chitung jachin zepa tang jang mangorwa se jagdang semo nyin chong. Sapa lor ma nyilang chakar gandrak jya yelang lanchin dara jirta jana ka zonggwar mangpo pune pobjang sengge namzong zi. Yep sanchem chodin dawa tokhe ngor jya jible japa tang serto zog chokankan nangla rikzam gombe mingar rinchi nga yi jencha sor xichu tamba rikya garzang sanje tungga jibtab namja jirab chami che ye pema so devi san zibar se de machi jarwa lhantrab de lang jichab jyugya ma xioka lonja sa gubyan zepe ma chi lang machi ye ye jardang nga sor zengdung zepa da yab tarwa namja jagwa tang yang aji gencho ni jya bang de lanxin tarwa so nam gan chong Kong na lang ge machin ye ye qian go deng kai xin zhe bo wang bo la nga sheng zai ba ma ci qie ju se bu xiao ge dong bu de gu yan zai ma za ce rang de qin ka de yi de ne ya mo zha a ge san ba deng yan za za san qie qu ji ni jia beng de jia qin nan ti sai ji zhe wa cao gan nan pe wo den po jie suo nan cao qi zuo bo ji wo ga jia lu dong ba jiang qin cao jia ren ka de gan chong jia ma zan zi de ka de yi se la jia lu qi wen zhong jia deng jia se nan ye da ni gan chong Bu mo lan dong kan seng jian zhong mo gan chong, lang zhen chong zuo ba sam jie ya jie deng a shi zeng dou po er. Ya mo zhe a ge san ba deng, yan qiong za an wen ha mo ni jie bang de, mo lo ba ding bang gua gan chong. Kong ke jian zhi za qu jie zhong ma ka de yi de, se lang mo lo ba wo tong bei deng, se mo ni qiong le ge cai ya ni gan chong.

0: yin da dan da jiwa che be min ne ji yin nam du shuo xin be min ne kim yin ne ji da ku na zo chang lo yin na kang nga zam ji xi de ling jia ki zuo yan nang lo le ya zuo lo tu be min du yin ne xue yi la
1: ne se sen zhu ling ge sam de le du ti ling ge le zhen nang de yong pu sun be yin nga na zo ji me le zhen nang yang jie de jie yong ren ge xu den jia guo
2: Zomki Dinkang Yigi Zene Dene Duyami Mao Kunjablung Tindegum Pege Tinamki Zomri Nga Tse Le Tse Yin